Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Muryar Turkiyya, inda muke tattauna abubuwan da ke faruwa bayan iyakoki, dabarun da ke bayan lambobi, da kuma sabuwar alƙiblar tattalin arzikin duniya. A yau, za mu tattauna game da microchip, wato ƙaramar na'urar sarrafa bayanai, wacce ta sauya tafiyar tarihin bil'adama, ta zama man fetur na zamanin yau, da kuma mafi muhimmancin batun tsaro na ƙarni na 21. A gefe guda akwai yaƙin silicon tsakanin Amurka da China a mashigar Taiwan. A gefe guda kuma akwai yunƙurin fasahar cikin gida da Turkiyya ke aiwatarwa domin gina 'yancin kai na digital a matakin duniya ƙarƙashin hangen nesa na ƙarnin Turkiyya. A baya, ana kallon microchip ne a matsayin ƙananan kayan fasaha da ke sa kwamfutoci da wayoyinmu su yi aiki cikin sauri. Amma a yau, kamar ƙarfe, microchip ya zama wani kayan tsaro da babu jayayya a kai. Daga masana'antar motoci zuwa masana'antar tsaro, daga juyin juya halin ƙirƙirarriyar basira zuwa fasahar sararin samaniya, tushen tattalin arzikin masana'antu na zamani gaba ɗaya ya dogara ne da samun waɗannan ƙananan na'urorin cikin aminci ba tare da katsewa ba. Masu sauraro, yayin da ake sake zana taswirar siyasar tattalin arziki, wani sabon ra'ayi na sauyin kasuwa zuwa siyasar ƙarfi yana bayyana. Za ku tuna cewa lokacin yaƙin cacar baki ya ta'allaka ne kan makaman nukiliya da ƙarfe, wato manyan masana'antu. Amma zuwa shekarar 2026, ikon duniya yanzu yana gudana ne ta hanyar microchip da ke tsakiyar yaƙin kasuwanci da kariyar fasaha. Sabbin bincike sun nuna yadda wannan sauyin siyasar tattalin arziki yake da tsada da wahala. A yau, fiye da kashi 90 cikin 100 na mafi ci gaban microchip a duniya, ana samar da su ne a wani tsibiri guda ɗaya, wato Taiwan. Wannan yanayi ya mayar da tattalin arzikin duniya cikin wani tsarin samarwa mai rauni sosai. Amurka tana ƙoƙarin jawo samar da chip zuwa ƙasarta ta hanyar dokar chips da kimiyya, tare da bayar da tallafin gwamnati na biliyoyin daloli. Haka kuma, Tarayyar Turai tana fafutukar kuɓutar da kasuwarta ta digital mai darajar triliyoyin daloli daga mamayar Asiya ta hanyar dokar chip ta Turai. A nan kuma, wani babban rikicin siyasar tattalin arziki ya bayyana. A gefe guda, ana son sauya duniya da ƙirƙirarriyar basira tare da shiga masana'antar 5.0. Amma a gefe guda, ta yaya za a samar da babban jarin dala biliyan 20 zuwa 30? Tsadar makamashi mai yawa da kuma ruwan da ake buƙata don kafa masana'antar chip guda ɗaya. Har ma manyan ƙasashe ba sa iya aiki yadda ya kamata ba tare da injinan EUV na kamfanin fasaha na Holland, wato ASML, waɗanda kowannensu ke kai ɗaruruwan miliyoyin daloli ba. Samar da chip yanzu ba kawai abin al'ajabin injini.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.